NCIFM, the spirit of Manitoba, Miranda Lambert. Kagi sinigamot heart like mine, sinigate ni unikamon tan sinitsi maskego wagnina voice of the north, Lorraine George. Gamina peg tipaigan kipewi tapmitnaon utu makapi tawag. Ah, sami na pe tanas kon. Misama ka kawitamat na o tan sige siwe pa kitete ke kaya e kagamina Cree phrase of the week. Kagi matita ka puni ay may gisi ka kagasi ka puni panik. Niwa ni kiskisin mga tansi ka. Kaito ya, pitaman na mamamit to neni itin. Ako kanduto ano Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road. Sinigate niyo gawin ni kamatuta Cree Hour and CIFM.

Hi 18. Eu agoni suma NCIFM Radio Network. Tama kwek tansi taisiwa pagu tamani soba keti piskaga kumina kewa pakta toti paigan kawitamak.